0: 98.5 Radio Dan.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Yeah, binalba

0: Kaping kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, himo sa dusi ka natural nga ingredients. Dragon Fruit, Guyabano, Mangosteen, Ginseng, Stevia, Insulin, Turmeric, Moringa, kag ginpahamot pa ang aroma, gikan sa Robusta, kag Arabica Coffee Beans. Nga ginbutangan sang non-dairy creamer para mabatsyagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Coffee na, healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyo lugar.
1: 98.5 Radio Dunn.

Okay. Again and again and again. Good morning, good morning, good morning everyone. Wishing you a blessed morning. Again, my name is Preacher Patbon, one reworker of Berean Bible Baptist Church. Wishing you a blessed morning everyone. Again to our Facebook Live viewers, to our Radio John 98.5 viewers and hearers, good morning sa inyo nga tanan. A big shout out sa inyo. Again, one of the ministry of Berean Bible Baptist Church, a great privilege again, maka-preach kita, makapamati kita, makawali kita sa pulong sang Diyos sa Sininga Station, Radio John 98.5. Again, to our pastor, Pastor Janel Vergara Nimeño, good morning sa inyo. To our members local and abroad, to our members here, local in Binalbagan, good morning sa inyo tanan, and sa ato nyo pa, tigplamati, good morning sa inyo nga tanan. Again, hindi kita magdugay sa sininga kagahon, kung sa diin ka man subong, nagapamati, kung sa diin ka man subong, nga lugar, ang Ginoo magpakamaayo sa imo, kag ang Ginoo magabless sa imo. Again, sa sininga aga, sugudan ta ini sa pagpamuyo, let us bow down our head, close our eyes, let us pray. Sa amon Dios, buhi kagamanan sa tanan, Lord God, thank you for this great privilege again, nga makawali kami sa pulong sang Dios. Makatuon naman kami, Lord God, and another reminder sa sininga aga nga kinanlan namon sa pulong mo sa amon nga kabuhi. Lord Jesus, ikaw magagabay, ikaw magabless, nga tanan nga nagagwa sa ako nga baba, Lord God, paagi si mo balaan nga espiritu. Lord Jesus, i-bless ang Berean Bible Baptist Church and sa iban man nga simbahan, ikaw magpakamaayo. And to our senior pastor, Pastor Janel, Lord God, ikaw magabless. Ikaw, Lord God, magatag blessing upon blessing sa iya dito. Lord Jesus, matagusog, kagabakod, protection, and heavenly wisdom wherever He go. Lord Jesus, we love You, we honor You, bless ang mga members local and abroad, members in seafarers, Lord God. Ikaw, Lord Jesus, magpakamaayo. Ikaw, Lord God, magabless para more blessings to come, Ginoo. Lord Jesus, we love You, we honor You, bless ang tagsa-tagsa, bless ang tagsa-ng tagplamati, kagang everyone pa, Ginoo, nga kasadiin man. Lord Jesus, we trust You, we honor You, in Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Again, what a great privilege nga makatuon kita, makawali kita sa pulong sang Dios sa siningaga. Let us open our Bible in the book of Proverbs chapter 14 verse 12. Tun-an naton ang ining scripture. Ining one verse. Siling sa pulong sang Dios mga inigugma. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Now, sa sininga aga mga inigugma, a life that pleases God. A life that pleases God. Kabuhi nga naga palipay sa Dios. There is a way which seemeth right unto man, but the end thereof are the ways of death. Yes, we must not depend only on our wisdom. Hindi kita dapat magsalig lamang sa aton nga kaalam or kaugalingon nga kaalam. Kinanlan naton ang kaalam sang Dios. This is our the main thought sa sininga aga. Nga agud makahimo kita sang husto nga mga desisyon, sang right decision, makakabuhi kita sing matarong, makakabuhi kita kag mapalipay naton ang Dios sa aton nga kabuhi. Now, siling sang pulong sang Dios in the book of Proverbs chapter 14 ginatudluan kita sang aton mga desisyon, sang aton nga mga pinulungan, our words sa aton nga nagagwa sa aton nga baba, and ang aton nga attitude nagamatter sa Ginoo. Oh, that's why kada adlaw kinanlan naton ang pulong sang Dios, kinanlan naton kung nagapili kita kung paano maghambal, magtratar sang iban nga tao, kag kun sundo naton ang kaalam sang Dios o kun ang aton kaugalingon nga gusto. That's why, remember mga inigugma, to our listeners, a life that follows God's wisdom is better than a life
that follow his own way. Mas maayo ang kabuhi nga nagasunod sa kaalam sang Dios kaysa sa kabuhi nga nagasunod lamang sa kaugalingon nga gusto. Now, mga inigugma, ang pulong sang Dios, hindi kita magdugay because the time is running. I have 3 things this morning. Number 1, choose God's way. Pilia ang dalan sang Dios. There is a way that which is seemeth right unto a man. Yes, may ara kita nga aton nga kaugalingon nga gusto. May gusto kita nga handom sa aton nga kabuhi. And may goal kita sa aton nga kabuhi. Kag may vision kita, right? Kag ina nga vision, gusto naton malambot one day. May handom ka nga gusto mo malambot one day. Pero siling sang pulong sang Dios, mga inigugma, there is a way which seemeth right unto man, but the end thereof are the ways of death. Basi bala mag-enjoy kita nga sa ina nga paglabot sang aton mga handom, sang ina nga paglabot sang aton nga gusto, basi ang punta sina hindi na maayo para sa aton. That's why ang pulong sang Dios, mga inigugma, gina-remind kita always, i-remind kita sa sini nga aga nga kinanla naton nga ang aton dalanon sa aton paglabot sang aton mga handom always naka-align sa Dios. Siling sang pulong sang Dios, saligan naton siya. Because in the book of Proverbs chapter 3 verse 5 and 6, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him and he shall direct thy paths. Mga inigugma, saligan ta ang Dios sa tanan nga gusto nimo, sa tanan nga gusto nimo nga palabuton, nga handom sa imo nga kabuhi. Saligan ang Dios sa imo nga obra, saligan ang Dios. Why? Kay basi naga-enjoy kita, nalipatan na naton, nga wala nagali ang plano sang Dios sa kabuhi naton, nga layo na tagali sa gusto sang Dios sa kabuhi naton. Sometimes what we think is right may actually be wrong. So ay kinanla naton ang pagpangamuyo, may mga inigugma. May mga tion nga ang aton ginahuna-una nga husto, nga gusto naton, sala gali, dara gali makabutang sa aton sa delikado. Ang aton balatsyagon, ang aton kaugalingon nga mga ideya, mahimo gali nga makapatalang sa aton mga inigugma. Pero ang pulong sang Dios nagatudlo sang tsakto nga dalan para sa aton. Ay kag ang pulong sang Dios always nagaremind sa aton nga brother, sister, utod, anak, sala ka na, layo ka na. That's why may ginagamit ang Dios nga mga tao or any thing nga gamiton niya to remind you nga balik ka sa Dios. Do layo ka na sa dalan niya nga ginabutang, hindi ka na naka-align sa iya nga gusto. That's why pareho sa isa ka lalaki nga nagabiyahe siya pero hindi niya pagsundon ang gusto nga mapa, pero gusto niya shortcut. Nagpili siya sa iya kaugalingon nga dalan kay gusto niya maghapos kag mas dali ang iya nga gusto nga kagtuan. Naguna-una siya nga kabalo. Kabalo siya sang dalan nga sa uli sina tabiya sa iya nga paglakat makadiretso didto siya dayon sa iya nga ginkagtuan. Now, at the end of the day, samtang nagalakat siya, paglabot siya didto silingya duwala man siya gyapon sa destinasyon. Didto naglayo pa siya. Sa uli higali na dula na siya. The same way mga inigugma, when we ignore God's word and follow only an our ideas, we can make wrong decisions. That's why, mga inigugma, always ang pulong sang Dios,
always ang Dios nag-remind sa aton, may ginagamit siya nga tao, may ginagamit siya nga bagay, may ginagamit siya nga thing nga para i-remind kita, or either maski gani isa wala nga words, makauna-una ka nga. Hindi pwede. Maka-remind sa imo nga, ay dulayo na ko gali. Diba? Or may matabo sa imo, along the way, may matabo sa imo, bisan diin ka man magkagto, nga i-remind ka nga hindi ka na dagali. That's why always nag-remind ang Dios, pero ang tao lang ya, ang nag-gusto dasing-dasing. Ano ang balsang Dios? Hinihinay lang. Step by step. Why? Malabot mo gina one day kung anong gusto ni mo. May harap pagit isa kapamatan-on nga ginsulay sang iya mga biyan or mga barkada nga magupod sa pag-imo sang malain.

before making a decision, pray and ask God for wisdom. Read the Bible and follow what is teaches, and do not choose something just because other people are doing it. Again, kung ano gani ang sini ang mga trend sina, sundon ina sang iman para mang sikat man. Pero wala ka kabalo nga one day gali. Delikado na ina, mahulog na kita. To those sa mga Kristohanon man nga nagapamati. That's why, mga inigugma, the way that seems right to us is not always the way that is right before God. Ang dalan nga daw husto nga aton pananaw, hindi gali permamente amo nga husto sa atubangan sang Dios. That's why, mga tigpalamati, mga tigtuluo, do not be afraid to choose God's way even when it is difficult. The world may offer an easier road, but God's wisdom will lead you in the right direction. Pamatii lang ang leading sang balaan ni Espiritu sa imong kabuhi. Pamatii lang nga may ang Dios may gamiton nga tao or ano man da nga bagay to remind you nga palayo ka na gali sa Dios, mga inigugma. And again, the choice is yours. Wala kasing basulon sang nga iban niya taho kung anong ginhimo mo subong ang resulta amo na buhas. And number 2, build your home, mga inigugma. Patinduga ang imo panimalay or ang imo kaugalingon. Every wise man, siling in the Proverbs, balik ta in chapter 4, verse 1, every wise woman buildeth her house, but the foolish publiceth it down with her hands. Ano pagad? In the book of Joshua, chapter 24, verse 15, but as for me and my house, we will serve the Lord. Sa imo gijagyapon, mga inigugma, kung ano ang desisyon ni mo, sa imo gijagyapon. That's why, ang malig-on nga panimalay, wala ginapatindog paagi sa kwarta lamang. Not only to the money, yes, kinanlan naton ang kwarta, but hindi lang kinanlan sa kwarta, kundi sa diyan, ginapatindog paagi sa pagigugma. Right? Ano pagid? Pangamuyo. Kagano pagid? Pagkamainan tuson. Yes, we know nga ang isa ka pamilya hindi apos. May ara suffering, may mga problema nga nagaabot. Pero nagsiling sa pulong sang Dios, pangamuyo lang, higugma alang. Ano pagid? Pagpasaylo, kagano pagid? Pagtuman sa Dios, mga inigugma. Yes, siling sang verse 1, wala ini nagahambal nga sing direkta parte sa maalamon nga babae, kundi nagapalig-on sang iya panimalay, nagapahinumduman ini sa kada miyembro sang panimalay nga ang aton nga mahimo magpalig-on ukon maguba sang aton panimalay. It's depend mangyapon sa aton nga desisyon, mga inigugma. Kung ano ang aton ginhimo nga desisyon, amo man na ang resulta dason. Una-una ang isa ka balay nga ginpatindog gamit ang malig-on nga materyales. Nga kuwaon sang nagapatindog ang importante nga suporta, magaluya ang balay. The same way, mga inigugma, yes, makaguba ang ano? Ang kaakig? Ano pagid? Ano pagid ang makaguba? Pag inaway? That's why be careful, mga inigugma, kung ano ang nagagwa sa inyo, sakit ang words kay nagadulot sa heart. Kung ano ang nagagwa sa aton baba,

careful kay mabatian sa aton mga kaanakan. Mas mayo nga sakit nga laygay. Sakit nga laygay para mapukaw kita nga mga kabataan. Mapukaw kita sa realidad nga even sakit ina. Pero one day may baluan mo nga tsakto gali ina nga ginambal ni mama kag ni papa para sa akon. That's why be teachable. That's why always remember nga be careful sa aton nga baba, sa aton nga action. Why nagatulok ang aton mga kabataan? Kung anong desisyon ni mo, amo man na ang magasundo nila one day. It's up to you. That's why, same way man ni siya sa isa ka kamag-iloy. May problema sa isa, ang isa katatay, isa kananay. Pero imbis nga magsinggitanay sila, imbis nga maghalitay sila paagi sa mga pulong, nagpangamuyo sila nga duwa. Ginistoryahan nila sing kalmado, kag nagigugmaanay, kag nagpatawaray, amo man. Kag nagatudlo sila sa ila mga kabataan nga magsunod sa Dios. That's why kung ano ang sentro sang inyo panimalay, amo man ina ang resulta one day sang aton mga ginikanan. It's sang aton mga kabataan. It's up to us mga hinigugma, sa aton mga parents, it's up to us. Why one day maaplikar ina sang aton mga kabataan kag makasiling sila, amo ning ginahimo sang akon mga iloy. Even may mga problema, even may mga suffering, yes, hindi but apos, hindi but lie, pero grabe, balik sila gyapon sa Dios. That's why instead nga mag-inaway kita, pray together as a family, speak with kindness and respect, forgive one another. Gano paged, tudlui ang inyo mga kabataan sang pulong sang Dios, paagi sa inyo mga pulong, kay kinanlan na ina, subong nga generation, why? Nalipatan na sa sininga generation nga may Dios gali sa sininga kalibutan. Nalipatan na ga pinagusto na lang tungod sa problema, tungod sa love life, tungod sa gadgets, tungod sa everything, family problem. Ang bata ga kaapektuhan kag hapos na lang nga maghimo sang desisyon nga magbigti sila. Hapos na lang maghimo sang desisyon nga mag-ikog sila. That's why listen, mga hinigugma, kinanlan naton ang pulong sang Dios. Kag mga ginikanan, kinanlan naton i-remind sa aton nga panimalay ang Ginoo sa kabuhi naton. Sintro naton ang Ginoo sa panimalay naton. One day, hindi ka maginulsol. A godly home is built by people who choose to love and forgive and obey God, mga hinigugma. Ang pinimalay nga nagasunod sa Dios, ginapalig-on sa mga tao nga nagapili sa pagigugma, sa pagpatawaray, kag pagduman sa pulong sang Dios. God-centered home, mga hinigugma. Why? Kaya kung itolerate naton ang sala sang aton mga kabataan, itolerate naton nga dra na lang sila, kabalo ka na nga amunang direksyon niya. Sige yun, yapo niya, one day. Anong siling sang pulong sang Dios? Anong siling sang pulong sang Dios, mga hinigugma? There is a way that which is seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of life. Kabalo kita nga amuna na ang padangtan sang aton mga kabataan. Kabalo kita nga sala na ang iya direksyon. Why nga ilet pa naton nga sigihon niya ina? Mas mayo nga. Yes, even sa sininga generation, kung ambalan mo ang bata sing sakit, malain ang iya buot, but it's better para sa iya kaayuan one day. Don't let nga ang iya emotion ang masunod. Don't let nga siya ang masunod sang sa ikaw one day maginulsol. May isa ka ginikanan nga yawan siya pasimba sang iya bata. Yawan siya pasimba.
bisan anuya ka kugos, bala na. Bisan anuya ka hambal, pero ang isaya ka way nga mahimo iya sa iya kabataan, kundi kuguso niya gid. Pilito niya gid kung pwede pa busalan, pwede pa butnga niya kala. Or hakuso niya tudo para dalun lang sa simbahan. Amo na lang nang imuo niya. Why? Nga agi na amuya na ang bata iya. Bisan hindi magbugtaw pukawon gid para makasimba lang. Makasimba lang every Sunday. Why kinanlan ang pulong sang Dios? Bisan nagahibi, kinanlan. Bisan hindi kagbakulon, kinanlan bakulon. Para makasimba lang. Kay anong hambal niya? Hindi ko gusto nga one day magkagto ka sa sininga simbahan nga duapat na katawo ang magdala sa imo. Yes, ako nagadala sa imo, ako lang isa, pero hindi ko gusto nga makakagto ka sa sininga simbahan nga apat na or anum na nagadala sa imo. Why? Ara na sa lungon. That's why, mga believers, mga tigpalamati, a little reminder sa sini nga aga, don't let your children nga apat na ang tao nga magadala sa iya one day para makakagtulang siya sa simbahan. Kung pwede lang, pilita, bisan hindi siya magbugtaw, pabugtawa. Bisan hindi siya magbugtaw aga, mag-eskwela, eskwela ha! Para one day matubuan na buot, ma-realisarya ina one day nga tsaktogin man galing ginahimo ni papa kag ni mama para sa akon. Kagtutuo din na. Pasalamatan ka pa na bisan one day ginahimo mo ang tanan, bisan hindi siya pero imo gusto nga ginikanan para sa iya kabuhi. One day pasalamatan niya yaka na, one day. That's why even your home is not facing difficulties or ara ka man sa kanami or either in bad, always remember, start with prayer mga inigugma. Speak with love, speak with God's word, kag ilet ang pulong sang Dios nga magsintro sa aton panimalay. One day madala ina sang aton mga kabataan, even in a little prayer every morning, magbugtaw ka, mapray ka every dinner, lunch, every breakfast, suguran mo sa pagpangamuyo bago magtulog, bago magbugtaw, madala ina sang imo kabataan. Even hindi ya gusto nga siya una magpangamuyo, pero papangamuyo ah para kasa, para one day madala ya. Kag again, it's up sa imo mangyapon nga desisyon kung paano mo sila idalon. That's why ang pulong sang Dios nagaremind sa aton mga inigugma, not only sa mga parents, not only sa mga estudyante, but sa isa kag isa sa aton. Kay why? Basi bala tabi naton ara pata sa desisyon naton nga tsakto. Pero again, ang pulong sang Dios, pero ang katapusan inigali are the ways of death. And number 3, the last, show God's love. Ipakita ang gugma sang Dios. He that despiseth his neighbor sinneth, but that hath mercy on the poor, happy is he. And be ye kind one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Mga inigugma, gusto sang Dios nga magpakita kita sang paghigugma kagkaayo sa iban. Hindi naton dapat pagtamat maayon lang. Yes, may makita kita kung may bulig ka man ang bulig. Ukon, may tratuhon kada nga tao. I-same kung ano man na siyang status sa iyang abuhi, even poor or rich man na siya, same lang yapon. Why? Showing God's love does not mean we only speak about love. It means we show love through our action.
O nauna ah, may isa ka tao nga gutom, kag wala sing pagkaon. May isa nga nagligad nga wala nagpaka excuse. O may isa nga wala nagpaambit sa iya, may isa nga nagpaambit sa iya nga pagkaon. Nagambal siya sa iya sing maayo. Ang ikaduwa nga nagpakita sa iya sing kaayo paagi sa iya binuhatan. May isa ka tao, may isa ka tao, may duwa ka tao nga may nakita sila nga imol. Ang isa ka tao ginambalan siya sing maayo nga words. Diba? Okay la pre, amo na. Ni padayo. Kag ang isa ginpakita iya through action. Gingaan siya sing pagkaon. Kag ginatipan siya. Para sa inyo di nang mas maayo ang words lang or through action? Mas nami nga himuon naton. Sang sa words lang. Right? O parehas man ini. Sa simbahan, may bisita kita. Nga pigado. Or may arap man mangaranon, damo kwarta. Not only may kwarta siya, drak mo gid siya. Pero mo nang tao, di ba? Tungod may kwarta siya, nami-nami nga treatment sa iya. Same way sa isa ka simbahan. May bisita nga imol, may bisita nga moluyaon o kun wala pa nakakilala sa tanan, imbis nga baliwalaon siya, ginabaton siya sang iya sa katumuluo nga ginapaaki nga istoryahan kag ginabuligan nga magmabat siya ganiya nga ginabaton siya. Amo na sa simbahan mga hinigugma. Whether you poor or ano ka man nga tao, rich, same ang treatment. Yes, may mga professional kami sa simbahan, damo kami professional. Pero again, same kung ara ka sa sulod simbahan, wala na ang imong status kung ano ka. Same ka mo brotherhood, same ka mo sister. Wala sing may taas, wala sing may labaw. Why? Kay para sa Dios, same ka mo tanan. Wala sing may mas taas, wala sing may mas nubo. That's why mga inigugma, help someone who is need according what you can give. Encourage someone who is discouraged. Speak kindly even when you disagree. Forgive when you are wrong. Mga inigugma, ang pulong sang Dios nag-remind sa aton, nagapanumdum sa aton nga ang aton mga desisyon may epekto sa aton kabuhi. May epekto sa aton pamilya kag sa mga tao nga aton nga ara sa aton palibot. Piliun, that's why piliun naton nga ang dalan nga iya ka Dios nga even hindi ang aton mga kabataan pero para sa iya kayuan mas maayo nga pilito naton. Kag ipakita naton nga ang gugma paagi sa aton mga binuhatan ara sa pulong sang Dios. That's why, mga inigugma sa sininga aga, hindi kita magdugay. Remember, a wise life begins with following God. A strong home grows through obedience and a loving heart shows the goodness of God. Dumduma, mga inigugma. Dumduma nga ang maalamon nga kabuhi nagasunod sa pulong sang Dios. Ginasintro ang Dios sa panimalay. Nagatubo paagi sa pagtuman sa Dios. Kag ang tagipusoon nga may gugma nagapakita sing kaayo sang Dios. Again, mga inigugma, may the Lord help us to live wisely. Build our home faithfully and show His love every day. Kabiga kita, kabiga kita sa Dios nga magkabuhi sing maalamon. Magmalig-on sa pulong sang Dios. That even hindi gusto sang aton mga kabataan pero para ina sa iya kayuhan, always again and again pilita siya
pilita nga magkagto sa simbahan. Start sa imo desisyon, mga inigugma. Start sa imo, mga ginikanan. Kay kung ano ang nakita nila, amo man na ang sundo nila. That's why, sa sining aga, every head bow, every eye close, let us pray. Sa mong Diyos, buhi kagbanan sa tanan, Lord God, salamat sa pulong mo nga gin-remind sa amon tagsa-tagsa, not only sa mga kabataan, not only sa mga obra na, kundi sa mga panimalay, Lord God. Mga ginikanan, kung anong desisyon nila, amon ang sundon sa mga kabataan. Kung anong gusto nila sa ilang kabataan one day, amo man ang gusto sa mga kabataan. Mga inigugma, sa sininga aga, paano ka makabuild sang relationship sa Dios? First of all, wala ka pa Dios sa imo tagipusoon. Totoo ba't bon? Gusto ko batunon si Jesus as my Lord and personal Savior? Paano ko siya batunon? Sunda ang ininga pangamoy. Let us pray. Lord Jesus, once again, nagapasalamat ko sa sininga aga. Salamat Lord God sa pulong mong remind sa akon. Gusto ko ikaw batunon sa akong tagipusoon as my Lord and personal Savior. That's why Lord God, ginaako kong ako isa kadako nga makasasala. Patawara ko sa akong tanan-tanan niya mga kasalanan. Lord God, ginatuuan ko ikaw nga napatay, nabanaw sa tatlong adlaw. Pag Lord Jesus, ari ako, ginahambol akong kagalingon, ginaopen akong tagipusoon, ikaw magsulod. As my Lord and personal Savior, luwasa akong kalag sa kangit-ngit sa impyerno. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, to our Facebook live viewers, to our Radio Jan 98.5 live viewers and hearers, a big shout out sa inyong atanan. Kung sa diin ka man subong, ang Ginoo magpakamaayo sa imo. Again, as we end sa siningaga, so end the ini sa pagpangamuyo, let us pray. Lord Jesus, once again, nagapasalamat kami sa siningaga. Salamat Lord God sa pulong mong remind sa amon. Salamat Lord God to the ministry of Berean Bible Baptist Church here in Binalbagan, Radio John 98.5. Lord God, ikaw magpakamayo. Ikaw may mag-bless sa sininga station. Ikaw may mag-bless Lord God sa mga workers nga ari diri Ginoo. Ikaw magpakamayo. Yes, sinila nga life, sila nga family, may ara sila Ginoo may struggle, may ara man sila Ginoo need. Lord God, ikaw magbaatag blessing upon blessing. Again Lord God, i-bless ang Berean Bible Baptist Church. I-bless Lord God our senior pastor, Pastor General. Ikaw magpakamayo sa iya. Kumagatag, blessing upon blessing, kusog ka kabakod, heavenly wisdom in every decision you make. Lord Jesus, to our members local, abroad, seafarers, kag sa iban pa, Lord God, ikaw magpakamaayo, ikaw mag-bless sa ilang mga businesses, sa mga members namon nga na always supported, nag-suporta, Lord God, ikaw Ginoo magpakamaayo. Ikaw magatag, blessing upon blessing, magpakamaayo sa ilang work, sa mga nagapangita sang ubra, Lord God, ikaw magatag, dala nun, decision, kaginoo, ikaw magpakamaayo sa ilang kabuhi. Lord, we can do nothing without you. We love you, we honor you. We bring back glory and praise in Jesus' mighty name. Amen and amen. Again and again, to our Facebook live viewers and Radio Jan 98.5 viewers and hearers, good morning and God bless you all kung sa diin ka man. Thank you and God bless.

0: Madugay kina balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginaagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kumpleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 9 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Morning Love Songs.

pagbabalikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga dito sa Radio Jod 98.5. Morning Love Songs.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Yes, welcome. Magmayang adlaw mga suking tigpaminaw. Welcome sa atong programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Kini nga programa is all about caring for your body and living a healthy lifestyle. Uban sa Dragon Fruit Herbal Capsule o sa atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. So tabangan nato ang atong lawas nga magpabiling ligon o himsog matag adlaw. Uban ni kami mga suking tigpaminaw sa ato ang hisgutanan karong adlaw. Yes, Doc Alan.
4: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa mayong aplawa sa 5 mm mga suking tigpaminaw. Uban ni kami nyo ni Kadragon Mel. Mayang adlaw ni Kadragon Mel. Mayang adlaw sa mga listeners na ito. Mga nagkanunay, nagasunod sa ato programa sa nagkadaan nilang mga suking siyabiyanan. From St. Vincent GSK Healthcare for the Supplement Reading. Oga niya nagpahigayon og mga produktong kapsula og uban pa niini para usab maprotektahan ang ato usab nga maayo nga lawas. Og adunay kita prevention, di ba? Og dili angay kabalak ang Dragon Mel. Mga sokin ato nagasunod kanunay sa ato ang problema kay ang Dragon Fruit Plus og ang Dragon Fruit Gold. Adasok na kinisa nutrients og ang ingredients niini. Gawas pa niini puro herbal ha, mga natural man ang mao nga sangkap niini mga sokin tigpaminaw. Mao sa mga ato usab nga kape, ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Dako po ni siya katabag, adunay dosi ka klase mga herbal ang nahalo niini. Wala nga kinisya nga kape, walang palpitasyon. Ay mo kabala ka mga sokin tigpaminaw. Kay nindot usab inyo pag-dispo sa hugaw, nindot usab inyo pagkatulog panahon sa gabi. Mas maay pa ang nindot po usab sa inyo hang memory. Dali kay ma-catch up ang inyo ha usab nga mga problema. Aun sa may inyo hang angay hinunduman. Okay ni higala usab ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki mga sokin tigpaminaw, good for varicose veins, rheumatism and arthritis. Og uban pa nini mga sokin tigpaminaw, gamit mo. Nanay tatay halo nagplastada matagabi, gamit mo nining Dragon Massage Oil kay gidisenyo kini sa pang massage matag gabi mga sokin, the whole body massage no. Mao ni siya ang nakanindot ini. Oy, busing ay mo kalimot usab sa ato usab nga Hard Max Stream Coffee Permin mga sokin tigpaminaw with all kinds of ginseng ha. Ang ato usab nga kape nga mohatag udugang kusog kabasko kaligon, nindot kayo ang performance sa paglabing-labing ni Mr. and Mrs. Power up your performance pag ikaw naka-hardbox mga sokin tigpaminaw, maksaya mas sarap ang resulta. Wala nang higala ang nakanindot ini. Ay mo kalimot usab sa ato nga sabon, ang ato usab nga Dr. Fungi Soap o ang ato usab nga Case Kindlo mga sokin tigpaminaw, nindot kayo ang resulta pag ikaw nugamit sa Dr. Fungi Soap. Pag ikaw doon na kay mga bunye up mga ringworm, doon naman kay mga minor skin disease kayang matabangan ini. Kabag usab ang ato usab nga Case Skin Glow Power Whitening Soap nga gusto ka ga puti imuhang pamanit, puti ang imuhang entero kalawasan like cutis artista ang resulta. Gamitan na ang Case Skin Glow Power Whitening Soap nga mapalit ninyo sa dagarang butika o parmosya Bisaya. So gamit na ay makalimot mga sokin tigpaminaw sa ato ang 5 mm ang ato usab mga problema sa panglawas. Kung doon naman kay mga sintomas angay natong seryosohon ha, kung halimbawa doon na kay dengue. Unsa may mga sintomas ana mga sokin tigpaminaw? Trangkaso ang una, mao na 1 to 3 days mga sokin tigpaminaw. Ang trangkaso or lagnat no, masakit ang ulo, walang lasa sa pagkaon, kapoy kanunay ang imong mapansin sa imong kalawasan. Na ang pagsuka-suka dili kinahanglan mo kaon yun no, matagatakna mga sokin tigpaminaw. Nagasigil na lang ka og katulog no, ubo, sipon, rashes no. Lagnat on the off and on ang lagnat mga sokin tigpaminaw. May race of dehydrating mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Sa ato ang mga produkto mga sokin tigpaminaw, nindot og epektibo kaayo pag ikaw mutumar sa ato ang produkto ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold mga sokin tigpaminaw. Basta tatak, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading mga sokin tigpaminaw. Sigurado pag ikaw mutumar sa ato produkto mga Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold, sigurado ang imong lawas protektado.
3: Yes, mga suking tigpaminaw, are you feeling weak and tired? Time to boost your energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, rich in vitamins and antioxidants na makatabang nga pagyud sa imuhang immune system. Ligon nga lawas, nindot nga paminaw, matag adlaw. All natural, safe and effective. Ang atong Dragon Fruit Herbal Capsule, ang atong Dragon Fruit Gold, available na sa tanang mga butika sa inyong mga lugar, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Madugay kina balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
6: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon. Mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
7: Gapo na ya!
6: Wapo taya.
0: Stay tuned lang mga best. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
8: Yeah, binalba

kapag itablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agassi! Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue, ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster. Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
3: You're tuning in at Binalbagan's Best. Radio John
4: 98.5.
3: Our songs has some good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
4: Here at Radio John,
3: we have the greatest.
4: Here at Radio John,
3: we have the coolest.
4: Here at Radio John,
3: we got a lot, cause we give you more.
5: We play all your favorites. 98.5 Radio John.
6: Sa puso ng Binalbagan.
7: Ay, ito na!
6: Isa lang ang tunay na una.
8: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
6: Radio John, 98.5 FM. Pioneer, number one. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
9: Okay, 98.5
10: Radio John.
11: 98.5 Radio John. I'm a sweet mommy of Binalbagan.
6: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palukpa.

0: Radio John 98.5, numero 1 sa Binalbagan, Istasyon Santanan. Radio John 98.5 FM, Palupagid. Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Yeah, Binalbagan.

0: Kaping kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, himo sa dusik ka natural ng ingredients. Dragon Fruit, Guyabano, Mangosteen, Ginseng, Stevia, Insulin, Turmeric, Moringa, kaginpahamot pa ang aroma, gikan sa Robusta, kag Arabica Coffee Beans. Kaginbutangan sang non-dairy creamer para mabatsagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Coffee na, healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyo lugar.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nibo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Naro adasa ang edad 84. Ang akong ginagamit Dragon Fruit capsule, kaluwas Ginoo, maayo. Okay. Ako paminaw sa akong pamati, akong paminaw sa pamati sa akong lawas. Gan-gan jud. Okay. Dula jud kayo. Ang akong ikawag ninyo mga pareho na akong senior citizens. No? Ang akong gigamit. Mm. O, Dragon Fruit.
2: Gamosa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: This is Radio John 98.5 FM. Ang ginapamatian sang mga pinalbaganon. Mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
5: Gapo taya!
4: Wapo taya!
6: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sound?
7: Coming from Bounty Land!
6: Speak up so they can hear you. Or sadyang hiling mo lang talaga ang sumayaw.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, binalba

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Mga penata!
3: Tessie Katan Griffith, Upper Mutong 66. Ang ininom na ako, Permi, ang coffee lang.
4: Yes.
3: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako. Mm-hmm. Nag-change ako kaning dragon fruit.
4: Yes.
3: Naka 3 to 4 times a day ako okay. Nag-coffee. Walang palpitate effect. Coffee o, tinood yun. Karon kung gusto nyong uminom kape, kana na lang dragon fruit
4: herbal coffee mix.
3: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
4: Yes, oo. Tama.
2: Mga penata!
5: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: Aniya na mga igala ang nasulayan og masaligan. Alkasi. Sa mga nag-antos sa mga nagkalain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia, tumar og Alkasi. Alkaline na vitamin C. Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Lig-unon ang atong immune system.
1: Power Booster
0: Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi.
1: Alkaline na vitamin C.
0: Mapalit sa tanang mga butika.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalba

Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Aniana ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
3: Serving the world, every nation, we play the hits. 98.5 Radio Done.

0: Dragon Fruit
1: Gold!
0: Kipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
1: Gold!
2: Pure energy.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!
4: Buong world!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
3: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
4: Welcome Visayas Uga Mindanao.
3: Ubanin na po minin yung mga ka Dragon Fruit sa 5 minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
5: Yes, welcome. Welcome sa mga sukong tigpaminaw sa ito ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ubanin kami ninyo ni Kadragon Mel. And of course, sa ito sa mga tulumanon. Sana ka din yung mga sukong sa bihanan. Visayas sa Uga Mindanao. Ato sa mga sukong na nagasunod kanunay sa ito rema. Maayong adlaw ninyong tanan diha. Maayong adlaw usap diha, Kadragon Mel. Ay mong kalimot mga sukong tigpaminaw. Ang inyo sa mga ubos o higala sa kahinginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Reading. Oga nagpahigayon mga sokin tig paminaw sa kanagani ang mga klase sa produkto para usab maprotektahan ang ato usab nga original nga panglawas sigala. Di ba Kadragon Mel? No, kita dapat dili angay babalaka ha, di ba? Walay angay kabalakaan. Aro usab mapaggag o maprebisyonan ang ato usab nga panglawas. Mo na higala pinakanindot kayo kay ang Dragon Fruit Plus og ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Dako na kini siyag tabang para sa ato ang panglawas. Aduna tay daily supplementation higala. Pwede nyo na sa ipagsabay, buntag o hapon higala, ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold. Mawag na sa naganing sakit o balatayon, sama o sa pananglitan, sa maayo nga sirkulasyon, sa ato sa mga dugo. Mawag na, importante na, pagtaas usab sa atong sugar, pagtaas usab sa atong kolesterol, pagtaas usab sa atong uric, hining higala, nindot kaayo ni nga klasis kapsula. Ato usab nga lamiang kape, nga mao ang Dragon Herbal Coffee Mix. Ang kape nga mga kaigsoonan nato nga kini ni kablanglitan bitaw sa ato mga kaigsoonan nga gibawalan na sila mga sukin doktor sa pag-inom pag-inom sa pampublikong kape, di ba? Kini na gyud ang kape nga nindot kaayo. Walang pagtaas sa inyohang sugar, di ba? Walang pagtaas sa inyohang uric, walang pagtaas usab sa inyohang kolesterol. Kaya niya na ang kape nga wala usab, walay palpitation, di ba? Ang Dragon Herbal Coffee Mix, purong herbal with insulin plant. Ang Dragon Masasul, mga higala, dako po ni siyang papil. Labi na gyud ni nanay tatay, doon na mo yung mga kisunan po nato nga na problema po sa ilang varicose veins, rheumatism, arthritis. Kini na gyud ang pinakanindot kayo nga klase sa haplas, di ba? Nga mao ang Dragon Body Oil or Dragon Massage Oil with Chubaki, di ba? Nindot ni higala mga sokin tiwi, varicose veins, arthritis, uguban pa ni ini. Ay mo kalimot usab mga sokin tiwi, nga to usab nga produkto, nga mao ang Dr. Pongisop. Kung na problema man ato mga kaisunan sa mga minor skin disease, gamit mo sa Dr. Pongisop mga sokin tiwi paminaw. Doon na may mga up-up, mga buni, mga sugat na ayaw gumaling. Kanina yun ang pinakanindot kaayo. Abag usab ang Dr. Pongisop, ang ato usab ng Dr. Pongisop mga higala. Ang ato usab ng case king law, mas nindot kaayo. Kung muhamis inyong aping, hamis intero kalawasan, laikotis artista ang resulta, kininagyan inyong mapaliton. No, sa nagkanyang butika o promosya, basta tatak, St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading. Pwede mong mutik, sigala sa atong numero sa 0950-4419-006. Balikon ko, 0950-4419-006. Muna ikaw lang ito ang contact number. Alang sa dugang kasayuran mga sokin, tigpaminaw. Ay mong kalimot usab sa ito ang produkto ha. Ang produkto na ito, kompleto na sa mga nutrient ingredients, kompleto na sa nagkadaang klases vitamin C. Busa, alang usab sa mga may mga nagkadaang sakit o balatian. Na unsa daw ning gitawag o sakit nga dili na ito matansya, di na ito. O unsa ba? Duaw mo sa inyo mga suking doktor, di ba? Aron mahatagan mo ang insaktong solusyon, unsa may maayo nga himuon, aron nga nga ito ang panglawas, diha ninyo masairan mga sokin tigpaminaw. Now, dunay kayuhan, dunay kinini ang solusyon. Aron nga ang ato sa mga panglawas, maprotektahan higala. Labi na giyon sa nagandang sakit o balatian. Ay mo kalimot, daily supplementation, batasana ang pagtubar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, basta tatak, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, sigurado, imong lawas, protektado.
3: Yes, mga suking tigpaminaw, stay healthy, stay happy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, natural, nutritious, trusted by many and available na sa tanang leading drugstore sa Visayas, Uga, Mindanao. ang Dragon Fruit Herbal Capsule gikan sa kinaiyahan para sa imong kaayuhan.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
6: Na ang kape na makaayos sa lawas.
7: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning kapsul. Ang ako dyang namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
8: Yes.
7: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. Kaya paningtun mo ko. Inhanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
8: Salamat kayo.
7: Tinuod yun na.
6: Mga penata!
9: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
10: You're tuning in at Bidalbagan's Best.
11: Bidalbagan's Best.
10: Radio John 98.5. Our songs has in good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
11: iTunes Canada.
10: Here at Radio John.
11: We have the greatest.
10: Here at Radio John.
11: We have the coolest.
10: Here at Radio John.
11: We got a lot because we give you more.
12: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
13: Gapo taya!
12: Wapo taya!

pangitablakan mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar. All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Done.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, Binalbagan.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Do XM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsa man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
3: Para sabon e, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: You're tuning in at Binalbagan's Best.
5: Binalbagan's Best.
4: Radio John 98.5.
6: Our songs has some good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
5: iTunes Canada.
6: Here at Radio John,
5: we have the greatest.
6: Here at Radio John,
5: we have the coolest.
6: Here at Radio John,
5: we got a lot, cause we give you more.
7: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

0: and Fruit Plus.
1: Girlie Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaniinom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo og energetic pangyad. Gikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik yun yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
0: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa! Time check. It is now 3 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
1: Welcome to the afternoon music jam on 98.5 Radio John.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: tuloy-tuloy ang good vibes sa morning. This is Radio John 98.5.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Karong adlawala inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc.
4: Yes, welcome. And of course, mga sokin, tingin mga adlaw, mga sokin atong nagasunod kanunay, ka-Dragon Mel, mga adlaw usab diha. Mga adlaw usab, nanay, tatay, palo, nagplastada, kung asa mo namutang, karong sa inyo namutangan, hatagig pagtagad, mga sokin, tingin mo, sunda nga mong programa ni ka-Dragon Mel, alang usab si kaayo na to sa panglawas. Ani ana sabi niyo po si Galag Alagad sa kahinginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga sokin tikman og insakto mga produkto, epektibo, garantisado og barato nga mapalit niyo sa nagilang butika og Pharmacy Bisaya sa Mindanao. Ay makalimot mga sokin tikman, take one capsule 3 times a day o 2 times a day sa ato usab nga Dragon Fruit Gold, sa ato usab nga Dragon Herbal Capsule nga 650 mg. Aga 700 pili nyo ipagsabay mga higala buntag hapon 1 hour after meal. Alang usab sa mga ingredients no nga kompleto na sa nutrients, kompleto na sa vitamin C, nga classes vitamin C. Higala nga naa usab sa ato ang produkto. Wala nga ay mo kalimot ha, do na tay daily supplementation mga higala. Nga importante alang usab sa ato usab nga pagpalig-on sa panglawas. Ay mo kalimot mga sokin tigpamino alang usab sa ikaayo. Sa nagadayang sakit o balatian, nga kayang matabangan usab sa ato usab nga mga produkto like a Dragon Herbal Coffee Mix no with insulin plant. Kini siya ang kape mga sokin tigpaminaw, walang palpitasyon, mga igsoon nato nga gibawalan na sa pag-inaos pang publikong kape. Kanina gyud ang kape para kanatong tanan mga sokin tigpaminaw. Ang mga pinilangga nako nga nagasunod kanunay sa atong programa ay makalimot sa pagpalit nini sa kanang butika og pharmacia. Ay makalimot usab mga higalang ato usab Dragon Masa Soil with Chubaki ha. Nindot po kayo para na itong doon ay mga varicose veins, rheumatism, arthritis. Kayang matabangan mga sokin tigpaminaw. Doon ay problema si skin. Matabangan gihapon anak mga sokin tigpaminaw. Pili mo sa kahumot nini like lavender ilang-ilang sampagita nga naa sa ato ang produkto. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga lami ang kapi. Alang usab sa paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nindot ang performance ani mga sokin tigpaminaw. Hard Max Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng. Maksaya, maksarap ang resulta mga higala. Pag ikaw naka Hard Max no, mapalitin niyo na sa nagana butika og pharmacia. Alang usab sa mga kaigsoon nato nga luya na gid kaayo si Manoy ha. Moalalay ni siya mga sokin tigpaminaw. Alang usab sa ato usab nga sabon. Ang atong sabon usab mga kaigsoon nato nga na problema sa ilang skin. Dunay mga katol-katol ginagmay. Kayang matabangan sa Dr. Ponji Soap. Dunay na moy mga up-up, mga bun-i, mga sokin tigpaminaw, baho mo ilok man. Kayang matabangan usab sa Dr. Ponji Soap. Kaabag usab mga sokin tigpaminaw, ang K-Skin Low Power Whitening Soap. Gusto mo hamis sa inyong entero kalawasan, aping, like cutis artista ang resulta. Kanina gyud, wa na'y laing katapat ini mga sokin tigpaminaw. K-Skin Low Power Whitening Soap. Maunay gala ang itong mga produkto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nga gipahigayon o giplastada alang usab sa ikaayan na to sa panglawas entero kalawasan mga sokin tigpaminaw. Internal man or external kayang matabangan usab sa ato ang mga produkto mga sokin tigpaminaw. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading naasal mga butika mapalit ninyo ato mga produkto Bisayas o Mindanao. Aside ana higala igsoon ang ato usab nga isgutan karon na hitungod usab sa kakulangon sa ato nga panglawas. Kung nakulangan man ka sa nutrients, nakulangan man ka usab sa ingredients no di ba sa ato nga produkto naa kompleto na. Nakulangan sa vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin C ba halimbawa, ascorbic acid no di ba? Naa sa ato produkto kompleto na like calcium, potassium, iron. Naa sa ato produkto mga sokin tigpaminaw. Kaya ang ato ang produkto mga sokin tigpaminaw more on herbal like moringa, beetroot, naadiha na mo na nga importante sa matag-usa ka na to nga atong lawas maprotektahan. Sigurado mga sokin tigpaminaw ang ato produkto nga palitin nyo sa nagandang butika tibuok man Bisaya sa Mindanao mga sokin tigpaminaw. I mean maunay siya ang pinakarindot kayo nga produkto, napaka-epektibo, garantisado og aprobado sa ato ang mga ekspertong mga doktor ha. Ana nga imo kaulos pagkumutana from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Inom gid mo ana o gamit gid mo sa ato mga produkto daily mga sokin tigpaminaw para atong lawas kung nakatumar man ka sa atong Dragon Fruit Plus o Dragon Fruit Gold, sigurado ang imong lawas baskugon og ligonon.
3: Naman na pud mga suking tigpaminaw, ang 5 ka minuto sa atong pag-panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Aniya na mga higala ang nasulayan ug masaligan. Alkasi. Sa mga nag-antos sa mga nagkalain-laing balatian, sa mga gipangkapoy ug luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma ug anemia, tumar ug Alkasi. Alkaline na vitamin C. Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit ug kabukugan. Maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Lig-unon ang atong immune system.
6: Power Booster
5: Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi.
6: Alkaline na vitamin C.
5: Mapalit sa tanang mga butika.
6: Alkasi.
7: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
8: Yeah! Binalbalik!

Tagapangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan ng network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DOEXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DOEXAM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DOEXAM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DOEXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
3: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
2: Dili uy, gikan mangug ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pag igug ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na po kong binuangan ha?
3: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani no?
3: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dayon sa rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas ng mutang-tang sa panduhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Much more music. 98.5 Radio Done.
5: Listen to 98.5
4: today.

0: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Buong world. Puso-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, paluk pa!
2: Time check. It is now 4 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
1: Nobody hits you like this. Day rule. They unite.
3: Ngayon ako ay ganito.
1: They rock.
4: Mahal kita, pero di mo lang.
1: Rock, Snow Rock and Reggae, 4 to 5pm right here on 98.5 Radio John. Nobody hits you.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
3: Safety sa bakong. Dili ko kalagaw mo nang nakatabang kaayo or alan ang inyohang produkto.
4: Kailan nakabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
3: Kuan na, 6 months na dayon. Puya-puya, wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyohang nga, as mo'y sige na kong dihaplas food sa ko ang tuhod.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
5: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
6: Gapo taya!
5: Gapo taya!

kapag itablaka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
3: Listen to 98.5
4: Today's best music news.
3: Radio Jaw.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Persol Kapi o Haplas. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa nag-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
0: Kamusta pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gabutaya!
0: Wabutaya!
2: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sound?
3: Coming from Bounty Land!
2: Speak up so they can hear you. Or sadyang hinig mo lang talaga ang sumayaw.

Kamo, nagapamati, nagakiay-kiay sa number 1 FM station sang Binalbagan, 98.5, Radio John. Guwapo tayo, palukpa.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Kanimo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
2: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
3: Grace Ayeng, 28 years old, taga Bohol, nagtumar sa Dragon Fruit, duha capsule sa akong pagbangon ug duha pod sa dayon higda. Dok, kaabag pod nako pagtumar ug Alka-Seed Dok, isa capsule 3 times a day nako tumaron. Good for 7 days. Naayo jud ko sa akong lisod na paginhawa ug akong kabuhi. Busa kamo nga minaw karon tumar ug palit na sa Dragon Fruit ug Alka-Seed kay effective jud kaayo. Daghang salamat.
4: Grace Ayeng, naayo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
5: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwedeng gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
0: Stay tuned lang mga best. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
7: Yeah! Binalba!

pangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalumang ko na akong anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na na mga samad-samad. Unsaon man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo rig yun nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi antifungal medicated soap.
1: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Plus.
2: William Anfone.
3: Okay.
2: Nagpuyo ko sa Banilad Bakong Negros Oriental, Philippines.
3: Yes. Mm-hmm.
2: And then, usap ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
3: mm-hmm,
2: nga herbal. Dili na ko daghanog istura. Mayog yun.
3: Yes.
2: Mayog, mayog, mm-hmm, mayog yun. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
3: Mm-hmm.
2: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong gistorya.
3: Mm-hmm.
2: Sulayan ninyo.
1: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit. Go! Gipak husgan. Dragon Fruit. Go! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule.
4: Kill your energy.
1: Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold. Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold. Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold.
4: Pure energy.

new spaceship to fight with the

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, binalbag

0: Adugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus. Serving the world, every
1: nation, we play the hits. 98.5 Radio Dan.
2: You are listening to the number one FM station in Binalbagan. This is 98.5 Radio John. Kwapo taya, palukpa.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

ikaw bala isa sa mga nag-limit na sang kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe imnon. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga

0: kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo Taya!
0: Wapo Taya!

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaan Antos Gabalatian Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
3: Much more music. 98.5 Radio Time.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Naro adasa ang edad 84. Ang akong ginagamit Dragon Fruit capsule kaluas Ginoo maayo akong okay. Paminaw sa akong pamati, akong paminaw sa pamati sa akong lawas gan-gan jud dula jud kayo. Ang akong ikawag ninyo mga pareho na akong senior citizens no? Na akong gigamit Dragon Fruit.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Milagro Stories. Iti Paul, Pulo Plantation, Tanay City. Sakit akong hawak na wala man niya. Akong tulugan na kaayo. Tunay usay, matulog ko alas 8. Makamata ko mga alas 12 mga ikot. Dahil usog na pa matulog ko. Hantun na napakapuntak sa mga nakaminaw ko ron. Wala pa makatumar yung dragon fruit. Tumargyo mo kay makaayo dyan sa atong lawas. Kay ako, na kuan ko nga naayo dyan ni akong sakit ng hawak, gana akong kaon, akong pag-charge akong hugaw, maayo po kada buntag, sige ko makalibang. Salamat dyan, dagang kayong salamat.
2: Ipabarato pa kini
4: Dragon Fruit Plus,
2: mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: You're tuning in at Binalbagan's Best.
6: Binalbagan's Best.
5: Radio John 98.5. Our songs has some good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
6: iTunes Canada. Here at Radio John,
5: we have the greatest.
6: Here at Radio John,
5: we have the coolest.
6: Here at Radio John,
5: we got a lot because we give you more.
7: 98.5 Radio John.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: Ito ang radyong kasakasama niyo tuwing umaga. Radio John.
1: Much more music. 98.5 Radio John.

0: ito ang tugtog ang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Chupa. Tugtugin tumatak at nagpainda sa bawat bandla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: We play all your favorites. 98.5 Radio Joy.

0: ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Hits. Hits. Turn it up. 98.5 Radio Done.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox. Just the kind of beat to go. Makapagpapa-good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Morning Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito sa Radio Jod 98.5. Morning Love Songs.

0: Psst, huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Wapo taya!

0: saan, kahit kailan, ang Radyo John ay lagi mong kasama. Download the Radyo mobile app in Google Play Store. Search for Radyo John 98.5 FM. Click, download, and install. Mag-enjoy sa pakikinig ng Radyo John using your mobile data or Wi-Fi internet. Kahit saan, kahit kailan, ang Radyo John ay lagi mong kasama.
1: Much more music. 98.5 Radio.

0: Ito ang tugtog ang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Chupa. Tugtugin tumatak at nagpainda sa bawat bandla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: All around the world, we play the hits.
3: 98.5 Radio Joy.

0: guys, alam niyo ba yung pinakaayaw ko sa lahat? Eh yung mahilig makialam. Yung papakialaman ka, yung alam mo nang nakatutok ka na sa paborito mong istasyon, tapos pipihitin pa. O hala, sige, pihitin mo radyo. Tignan lang natin kung may mahanap ka pang iba. O ano, meron ba? Kasi wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Nag-iisa lang yan eh. Kaya utang na loob, huwag mo nang pakialaman ang radyo. Please, itutok mo lang yan sa Radio Jan 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: 98.5 Radio Jan.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-indak, makapagpapa good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: listen to us on your smartphone
1: or tablet.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Gapo taya!

0: sa pinakakwelang istasyon na mas pinakikinggan sa buong Negros Occidental.
1: Eto, makinig ito.
0: Radio John 98.5.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. Oh, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Wapo taya, palukpa.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Wapo taya!

0: kumpleto ang tugtog ang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Chupa. Tugtugin tumatak at nagpainda sa bawat madla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio John.
2: Much more music. 98.5 Radio John.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio Dyan 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio Dyan anytime, anywhere. Download na!
2: Nani 8.5 Radio Dyan.

Please, huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat at lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ang aso ko galit na galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, Radio Jan. I love you. Mwah. We play all your favorites. 98.5 Radio Jan.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inactive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Why do we fall in love?
2: Di ko alam pero mahal ko siya.
3: Mabait siya, dun ako na-fall.
4: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
1: How do you feel the love?
2: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
3: Sweet siya sa akin, sobra.
5: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
6: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs. Playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. right here on Radio John 98.5.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Much more music. 98.5 Radio John.

0: Ang Radio John ay mananatiling number one sa inyong mga puso. Number one sa music, number one sa entertainment, number one sa balita, at number one sa public service. Ito ang Radio John, ang kauna-unahan sa bayan ng Binalbagan. Radio John 98.5, gwapo taya, palukpa!
1: 98.5 Radio John.

Please, huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat at lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ang aso ko galit na galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, Radio Jan. I love you. Mwah. Hot hits. Hit, turn it up. 98.5 Radio Jan.

Katapo. Sabay-sabay natin muling ipagdiwang ang Pasko at bagong taon. Sana'y patuloy pa rin sa atin ang pagpapatawad, pagbibigay at pagmamahal. Salubungin natin itong selebrasyon na magkakasama ang ating pamilya at mahal sa buhay. At syempre, itagdag mo na rin ang radio dyan. Maligayang Pasko sa inyong lahat at manigong bagong taon!

0: Mula sa Radio John 98.5, maligayang Pasko po at manigong bagong taon.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Wapo taya!
3: Playing the hottest.